Amoy berti la sindil tanpui sakan ngai tha a avamoi tereng em tru a thana thlan chuangat kha ania a sindil tanpui a o thapoka thiam hle ani tikha a kan soi nun vele shim shim ani ale kan la pathum na tur hi thlei bi ka nei lo ti la Jonathan lian nai na a sakani a hei lahi vi kung tia west size o hianin. Puvi ramvuan thanga te chung kwa south. South joy lung le puvi zo nun thanga te chung kwa. Rang te. O oh, kat soy cho sum lungai dam se. Te lungai thakatan ron thang saka. Klei bi ganei lau gantia nga Jonathan lian nai na ron sa nga hi baka hianin pumoy tia. Hianin. Lal thanguri sai lo kanan aizol lal mon omi kanan south aizol le rot pui tlabung bazar veng ami telongai thakatan orang thangve bokane ale tuna chuan khebi kanai lo kan tianga Jonathan lian nine ron sang

Thay bik ani si lo wakan patian hian tir o avat lamuan thlak thin em Jonathan Lian na ina thay bik nei lo ti hla sakan ngai thla zo le ta a ti chuanin engkim ero puinan kan ti vele anga bachelor rin sang in ron sa anga hela hi vi kong te west size o hianin upa lel ruwa ta sai lo ta chung kwa chong te upa en ro ku nga ta chung kwa south bungtlang ami te long ithakatan aron than sak ane he ba ka hianin pumoi te hianin ma moi te hianin silbiak zwali mission veng klang maria lel nun pui aizol veng lai le lp chang te upper bazar aizol ami te long ithakatan aron thang vele bokani engki mero pui nan kantianga bachelor in sang in ran sang

Kan ngay thak tak in kim miro puina anti laron sa tukha bet sil rin sangi ani ole to kina fakna la thlan huna kan thlan nung ber kan ngay thak lo hun vele ta a lal pamin veng tu ani ti thak ngay thang ro sang lian an ron sanga hela hi vi kong te west side zo ami hianin reverend h lil du zwala phong pui north le reverend van nga ka jong te champai betel betelami te lo ngay thakatan aron thlan sakai pa ka hian mamoya moite hianin shwai tlonga kanan south aizol vanal chunga saron veng aizol le vanal biak di kyang te saron veng ami telong thlakatan aron thlang ve bok ani lalpa min veng tu ti lak ngai thlang ro sang lian an ron sa anga ti chuanin a helak ngai thlak ma hianin fakna la thante le lengzem la thante la thlan chim chima a hlal ron thlang chin tu te zong song chung a khanin a tharin lom thu kan soi le alo thlang zel turin a kan som che u ani a lalpamin veng tu ti la in ngai thate ang ro sang liana.

0: kan ngai thak ta khalal pa min veng tu ti la ro sang liana sakani a chuti zung chu tun chu mata na pathian fak na hlathlan in hlathlan moi tak tak te a kan ron ti chwa thei chu lo ni vele ta a akashwani ai zo wala tanga ti chwa ni
1: zolani kudna tokte tan.

tui du bi ka ni tin se thum hi le chang shunga chin thei ni ma se le tho lam le cha mun le ban lu tuk lo ama mo a tin tui thlin thei lo na mun oi tlan lam ni se tin gan ram te le te lo al de awangin le al lu tuk lo chin thei ani awang hian chinei thi te pe masap atul thina chu wangin se thum hian le thu zong te na po hian a ph ruk atanga ph riat vel hi amamo ani tin achin pundan lam han soi le donina serthum hi chi changa ti pun ani de bera kino mandarin kan ti te nagpur mandarin kan ti lo hi chu india ram ma chaka hi chuan kurk mandarin le assam mandarin le khasi mandarin kan ti hau hi achi kan ti chakin kan phun ber chin ani a amai ro chu thiam na sang zela serthum ra tui cha le mel moi tak nei kan du cheu awangin achi changa chin hi kan ban san chhe zela tin a he kan han kalvel na training kan han pek na vela te po hian kolom ten kan lo ti pung tlam puya amai ro chu du thu sa ma chuan badet ti bading kan ti ang hi ni theise achi changa kan ching don ni chuan serthum thre tak nei tur chuan serthum chi tha min rual tak akung tha le ra tui bi ka changin chi kan la tur ani a ti da chi chu kan lak vel le vai vut emo mei vap nen han noi pol ila chu mi zo a dai thama kan na ro le anga serthum chi chu rang taka chin mei zel tur ani a achan chu hei availability kan ti a achi kan da tha thei zong hi arei lo em awangin kui vat vat tur ani tin serthum chi tharlam tak chaw man tur ani a achi chu ange kan chi na mun tura khan abet kan siam emaw centimeter ni achanga centimeter thum in ka hlat tala thak thin tur ani tin thakat nu vela alo chapter thina chu chu serthum chi hi polyembryony ne ani a chuwangin achi dik tak lo tho chuak hi athana thun bi ka ba ka ara athadu lo deuh bi china chuwang chuan a chia vele pai fai chin mai tur ni a achi cha chau zua a phun son chin tur ani tin bading kan ti kan soi to ati pun dan thaber kha bading dan sang sang hi om ta a chuta chuan ti bading kan di hi man la ber le thaber ani a badinga chuan azung lam root stock ti le akung lam sion hilak tel nge nge ngai china chuta chuan root stock atan hian raf lemon kan ti te he se fang kan ti te mo rangpur lime cleopatra ti te karnakata ti te hi an mangla puya mundanga chuan heng ti hi ke mani ina kan ti thelaw ani po in leina tur department a te po a om renga heng ti hi phun te nge ila acha ome tin rootstock atan po hian chia ti chia tlang pui tur ni a heng te po hi leiche mun le serthum tam le na sang sang laka serthum aveng the chin ani chuwangin rootstock kan mantur kha kan thlanfing khur apoi mo em ema tin akong tur lama chung lama kan mantur sayon kha serthum thabik ara tuile ra tam kan mang tur ani a asayon kan lang na tur kumpui po si se tak nat na laka fihlim le thang duang tak kan mang tur ani tin serthum phun dan han soi le donila atang puin serthum hi fur lai emo fur ma she ta phun chin ani a tlang ram le mun oi tan dewa chuan teresiam in serthum hi phun chin a tha le a tin mun zola ero chuan teresiam kher lovin royal rem tha tak phun chin tur ani serthum chu khur lai a phun tur ani a akhur bi hi fit khat bial talte han ni thei se adu thu sa ma chuan fit ni bial ani a mai ro chu a hau tak de rekan ti ni chuan a lei lung ange niang a lung le lung lo zir te pon niang chu fit khat bial in han lai ila kin akhur le khurin kara khan meter ruk azau hun ol kan zua thin tur ani chutianga kan phun chuan ram chin hi le chan ve hmuna ser thum kung zu thum som nga vel kan nei thei don ti na ni a akung in hlat zong hi meter ruk tal ni thei se chu chu du thu sam ani a chutianga lo ni chuan lo than hin hmuna po in deep lo in du thu samin an thang lian thei don ani tin india mar chak lama hian kha si ser thum kan ti te hi bichil taka phun thin ani a meter li le chan ve vela khurin kara hmun ol zau du thin ani awangin ser kung aleng tam deuh bik thina kung zanga lai te po atleng thin ani tin a train dan training le pruning hi apoi mo em em me a azar thak dan te kan ti te pruning kan ti te hi han soi le don ila ser thum kung chu du thu sama chuan sang lu tuk tur ani lawa hetiang serthum nei tur chuan azar thak le shem poimo hle mei serthum kung chu lo no panlaiin kan trei nanga azar tangkai lautur te kan pei fai

0: nga in alo len huna zar mu mal tak le ol kol ol sam tak pu ani thei pa thin ani serthlum kum pu ya chuan zar mu mal tak a pui deuh bik tur thatak pali paru kan siam thin tur ani a azar hniam ber chu le atanga te a centimeter som nga sang tal ani bok tur ani tin serthlum kum alo pui thin to chuan azar thlak nga ya om meuh to lova chu wang chuan a naupan line uluk takin a kung that le dan tur kan duang lak tur ani a pui thin to hnu chuan azar chhelai te ran nung le nat nai na ei chia te azarin no theile azar chak lo bik te chau kan pai fai to tur ani a tin hei water sprout kan ti le suckers kan ti ang te po an hnuai tanga ron tro chua ke mo hei azara te po te mina shing de bik kan ti ang hi he tang hi pai fai rang chin tur ani a achan chu a ku gina a ei tur le cha te zo cha kha lo ei ve ze le wangin azar thla kha poi mo em em mai ni tin azar thla kan ti hian a ku ngala no pan lai chuan eng ti khuna po ti thei ani a ma se se ku ngara to ero chuan classic top lam emo khalum in chan ti lai vela hian azar thlak thin tur ani a du tu sa ma chuan ara kan seng zo hnuwa hian azar thlak thin tur ani lei cha pek dan tur te se thlung kong ti hian ra tha tak chua tur chuan lei cha le fertilizer ten en amma mo tok chaw chom amma mo ve a lei cha te fertilizer te ulukule fingkhur tanga pek lo chuan se thlung ku winga chhat pha vek thei thunga se thlum in mo tok le cha pek dan tur dan fel hi thia chha thiam har takani a amai ro chu leidin hun zir te ni wangin lei cham huna chuan fertilizer pe ka ngai tlem lain leya chat lo chuan fertilizer ma mo tam thung ani a khur chil lain bong ek lei cha kg som ni chang kg som ni panga te lei ne na chaw pul thin tur ani a tin wall kan ti te lo ma ni chuan chloride pyrifos hi 0.1% in kan spray tur ani serthlum kung phun hnu kung khatna chuan npk gram som kwa vel pek thin a tha a serthlum kung chu upat hnuwa kan le cha pek pok an ti tam tel telanga kum sare an ni meuh to chuan nitrogen le phosphorus kan ti urea le ssp kha gram zali som nga mop kan ti kha gram zakwa pek to tur ani kum sare ai upani thleng pon he hi pek thei ani a tin se kung kung khatna chuan bo ek le tha hi vai khat chau pe ka to ka ala upat nuai ro chuan voi ni voi thum de po pe ka chhale ni fertilizer kan pek in phosphorus le potassium de chu voi khata a dos pek zo ngal mei tur ani lain nitrogen big ero hi chu voi ni voi thum vel kung khata kan pe tur ani a tin bong ek le tha kung khata voi ni an pe china june a voi khat le a voi ni na chu ara lo hnu december mo january a ten pe le china ni fertilizer pek dan tur hi kung bula a kung changa fit khal vel la bia la kwalin bom pe mai tur ni a pek zo fel le tui pek ngal nge nge tur ani chu wangin ke ma chuan fertilizer kan pek ring ring hian tui pek tur kan nei ngal lo ani chuan tha lai chuan pe lo sham turin kan han in ngen bok ani e tin thlai dang te a kara te a in hlat zong tha taka kan siam ani chuan a kara te thlai dang te po kan chin pol theia heng thlai kan ti be lam chi te tiang te hi le an ti tha the awangin an kara po a chin pol the ani tin tui pek dan tur hi tui ama mo tok chawa pek tur ani a le a ro lu tukin thlai a tha the lo ang che in tui tam lu tuk pek chu thlai ta na tha chuang lawa serthlung kung hian thlai le thei dang te ain tui ma mo hnem bi khle a achan chu kum khlo na shing reng le na thla khu da nei vela wang ani classic line tui ni so ma chani som panga in garden a pek chin tur ani line ni pui lai chot ni nga chu ni sari in kara tui pek chin tur ani tin nim le hlo te kan thlo fai ve reng tur ani a chan chu ser huan le na zari te a bom na sa du em wang hian tu thlo le ku te po in han po chwa mai mai hi a tha a huan pum kan ti fai thelo ni point a fit thum bial tal in thlo fai chin ila chin khami ba kha chu dam doi manga hlo ka po a poi lawa a he dam doi hlo kan ti glyphosate te atrazine te diuron ti te hi a kan mang the ani a baking glyphosate phe chu na tung chi tha nan a thale bok ani khati zong kha kan soi the ni se anome
1: tulakan ngai thak ta kha serthum chi le ankol dan ti ni ya haron soi tu kha Dr. Esther Larot sangi horticulture college then zolami ani tuna chuan uya shilan chu dan le ankol dan ti tu pui kan ngai thave le thunga he thuron soi tu tur hi Dr. Laltan kimi zautla ngai zolami ani
2: kan program lo ngai thatu te zong zong chibai vek pule intam tlan ka be se voina chuan thil poi mo mm mitin min hong a min ti boy the rabies ui ashi tia kan shar lar mm chung chang kalau soi jaw dona he ui ashi hi kan lo she chiang lo china launa chang te kan lo she lo fowa amaro chu he ui ashi rebi chi sia chan kan ngai em em na chan chu kan ran te nen hian in hai takin kan chengin ni tin mai kan kho sa ho ti la kan sui swal om lawe ui ashi rebi sian ramsa ringo ta nat na thlen lawa kan ran te an kai tur kan lo ven lo chuan mihring te hian kan kai thein kan thi pha hial the ani chuwangin rebis ui ashi hi eng chia ni ani ti te eng tin ni adar the ti te eng tin nge kan lo in ven theyang ti te ui ashi kai in min lo se emo min lo siam a ti dan tur te kan lo soi don ani rabies ui ashi chu engi kan ti chuan rabies chu nat na shik virus ina mishing le ramsa a an thuak le shiat na thaza ma khoi bwai the nat na chi khatania he nat na hi rabies shi kai ramsa in mi ase achanga chil saliva emo ahamna achangin an kai dar ber ani he nat na hi eng ramsa po in an kai theya amai ro chu kholaya ui stray dog le ramsa dang kan ti si hal le bak te a hian hlwarna sazwal te a he shi hi zo te a po hian kai mu tur om ve le jeu jeu bokani ramsa in rabies shi a kai to chuan an kol em ema an bula om mishing emo ramsa dang se emo ham an tum chen to mai china khovel puma mishing a rabies shikai za je la som kwa pakwa vel hi ui se achanga kai ani he nge ani rabies shi hi lom emema achan chu anatna lan chwa dan te chu ril rulam chian lo na confusion te thillem harsa tele jing ti a alan chwa to chuan alo tlai to ma ma chin ani hetiang ani awang hian lo in wen lok le lo in rai rin lok hi chulani rabies na talan chwa dan tuna chuan rabies ramsa in a kai le kai lo sha the nan anan na lan chwa dan lo tar lang le donila pakhat na chuan kul na aggression tiania ramsa in rabies an kai to chuan na sa takin an kol to mai china win rabies shi a kai to chuan zaidam taka langpo in abulami se thut te chin to mai china kin pahina chuan ka achangin thil phuan chua emo chil thi tla mu thei turin ombok china hetianga omna chan chu thil lem an har sat tak wang ani pakhatani thumna chuan mi je pa ngai lo ramsa shikai to chuan mi je pa ngai lo pui an nei chawa omje nei lowa kalkwal wak wak te an chinga chiang lo roya omin mishing hlauna te an nei to lo bok china ni palina chuan rabies shikai ramsa te chu anti shol thunun mumal theilawin an oma chu chuan an chevel ati harsat pha ta china ni pangana chuan rabies shikai chen khata chuan lau thong mel putak le zam mel putakin anom chin bokani heng kan tar lan tak anga ramsa om kan hu chuan pumpela mun him alawin chaseng bat torani rabies shidar dan ve thung lo sui zau do ni la rabies shi hi a shikai to in a se na emo a ham na a changin an kai tlang lon bera he virus chim om tak hi rabies kai chil a an om china hetia a shikai in an va se emo an va ham khan a virus kha thi chen za ma lutin shi an lo kai dar ta china ni kan sha ta na poi mo chu rabies hi bo rak achangin emo ram samul kan khoi achangin akai thelawa amara chu shikain akai velote pem ate an lo liak pal chuan an kai ve the ani chu wangin nang ma emo tu po inchung te uin ase emo a hama pem chete po ani chuan arang theyang bera malak wat turani tuna chuan apui mo ber a invena lam lo sui vel toila rabies hi awsam taka inven thei ani pakhatna chuan kan ran vul te vaccine pek tur rabies shi laka kan invena chaber pakhat chu a hun taka kan ran kan ina cheng ui le zo te te vaccine pek chin turani he hian kan ran vul te chau veng him lovin kan veng le a che vela shidar theina atitiam bokani kholayatla ui zote le ram sadang te hian rabies shi an kai theina asang em ema chuwangin khoi mai mai lo tur abikin kholayatla ran nei tu sha lo te chu le pom mai mai lo tur ani kan ran vul te pon.

Hei hei akashvani aizolani zing dar sari ani atuna chuanin zair moi hun kan lo thleng vele ta a tun tuma hianin van mai le marina van shiat pui war te tenen leng zem thla kan ngai thla nga a ko kan lung te kan ti leng chho don ani a alam sabra kan ngai thak tur hi an choi zo ta tene a wal mangya sakania ma phuani nge nge a chwai ngal do ri meng o tir changin

Chui thang valu hai ti la ron satu ka van mangaya ani a arpia ral te na apua ani a khala ka ti chumarin marina van chat pui var te in na pipunun moi ti la sakan ngai thavele anga hela kan ithak zo hianin mai ta mai na kan ti sunjam vele ngala a van mangaya ron savele don bok ani

ngai thak ta kha mai te mangai na ti la wan mangai sak ani a ti chuan in marina van shat pui war te ina all in ti la sakan ngai thak chun jamanga he la hi tun tuma ta na kan lan nung ber tur lo ni vele ta a dar sri le chan ve a hian chan chin tharm zo chong chang ngai thak tur om do na ni

turni pui kan dau dai ti hla thiam tak me ron rep tu te kha dur tlang le tan wai me zai pol te anni a an van zai thiam em ti ro jing kara po an zai ngai thak nam hle mai ale tu na chuan asak ming zoram ti hla kan ngai thado na nga republic veng branch wai me zai pol te an ron an ron rem do na ni a ala ma de obok niang ti ro kan chong swal nok nok mai lom eng po ni se hun man pui tu cheu hi in arje tu tak arje sai lo fel te kan ni a tu na hian akashvani aizol fm zawe za point pasari a zai pol hare moi tak tak kan ngai kha ho me kan ni asak ming zoram ti hla republic veng branch wai me zai pol te nan re mi lo ngai thlangu

kan ram le nam din chuan nan hi chuan ke le nang hi mo phur tu kan ni a chu wang chuan kan mo phur na te kha len zel tu mi la chang ti ro a sak ming zoram ti hla kan ngai thak tak run rem tu te kha republic veng branch wai mi zai pol te an ni ole he in message ron thling nual maya a chen zar chhar photang o nguri sai lo hian in rj fel te lo duty the ka valom ve in chung kwai dam tlak imron ti a e kaninguri iron langal chata ke poi kovan lom em kan chung kwa pathian zara kan dam tlang o izai ti le tur kha ngak te pa jel za ma vikung te a meng moi te ma huniram lot te tan le ma mit bazar veng mi pu lv aten nu pa le ma thangi dong puya sol eng mi tan sial mang tara in par pari putan kem tel kem telin o nang ma tan po ni ro seron ti a kovan lom em par pari pu po kha tam tok ni thei se tro lo ngai tha tura ngai ang jel man ajia silo felte tuk thar von lo chi bai voin duty nuam le von lo chi bai ke poka bu ka chi a hun nuam tak lo mang don ya o zama kalom lo to ke vi kung te aporon langa he ajia felte ge chu kapeng pong jan to e turni pui chu dau dai che ila alum si dau dai nge nge chi aron ti a dau dai don chiang voin ni a hian o ni e he khwa te lum le chan to a kanwan ne tiro rate an sura an vot le dewa khulum hi kan latwar mang reng reng lo meya amai ro chu he kan twar chole dona kan do dai chole mol mol dona tuite khan in nemila tu madam lo oi lo kan tiang o a ngak te pa poron langa je play le tur kha meng moi te a jan august boy vi kung te jel za ma mega sang te tan ka hla ne ron ti aklom mm o ngak te pa nang pon lo ngai thala uluk tokin o ma huni ram lot message kan chale zoi nga ba ki chu adot le a chara kan khek lokang o ma muni ram lo thian aje felte lungal ma se hlavota ni ngal turni pui hi sabe ani min phe kha chu khulum ka twar swal le akalu an na le tak taka ke chu khowa thi ka ngai ngoi ngoi ron ti a ke po khowa thi ka ngai ngoi ngoi zel ni chu mo ke ma hi votwar thei lau lu to ki ka nya ama ero chu khowa hi chuanin tlemin ala in tuam lum thei ti ro khowa hi chuan in tuam vo hi har boxi a chu a khulum hi chuan in tuam vo hi har boxi a chu wang chuanin khowa thi ngai om ngoi ngoi zel la ma muni a vo in chu la vot deu deu kan play le dona chu wang chuan in ilu ana to lo thura ngai la ti ro zing car thole ma chenga tu hi han in chau me la chuan in luna te hi a luna la ka chang te a min veng ve deu in ka sha amo tlem tlem tips and tricks ang kha ka ron soi ve ni chu tu na chuan in chura sanga wak la

Sura sangabuak la ti la thiam tak me run rem tu te kha se thlunwai me zai pol te anni ming moi te hian fil fil te chi bai duty nuam le ron ti achi bai le chi bai le ming moi te a nang po hun nuam te win lo mang ro o kalom lu tuke el je chai lo hian in type ve le theta i lo type thei nang e va poi ve fil te imo ka thin lunga ka rc te te o ka she thu ta zelangin ka oma ka type thei lok lo boin chu awan nuam don nang i lo om le zel le tia te te aba han fear lo ve a chu ngtinge te te wanga zelangai lo bi ka anwam don big te te tan khan mo eng po ni se lo type the char char to ro ti ro win chu nam de win hun kan mangang good boy hian in zoram oi tu airt khai play don emaron ti a ka play list ha omem ka lo enanga a om te chuan kan play ang chu ti ro good boy ingai thachak vya wem ngai thak chak vya chuan om lo te po kha om ti ran ti kan ngai twang ti ro moris lr khyang te hian in good morning rgs i love felte good morning le morisa i playlist te moye i playlet tu zong zong te kha fm zo ngai tha tu zong zong te tan ka lan ve ke chuan voin hun chatak mang chau zel turin du sang sang ber ka lana che ron ti ak van lom em o nang po hun nuam tak lo mang chun zom zel turin du sang na ka lan mol mol che ni o ti chuan in fm zo za point pasari a mun danga kal sun loving mila om pui char char turin kan som ngal bok che ni vi kung te hian ma muni kha ka private message nong ber mi ron reply mi alo min lo reply sham se lo shil lok te ron ti ma muni kan shil ngale o ngati nge vi kung te message te khai lo reply lo me mai chin le o lo reply sham ro se ma muni kha na man vela o tuna chuan parmoi thang bulna ti

parmoi thangvul na ti hla thiam tak meya rundim tu te kha durtlang le tan wai mi zai pol te ani a jilza ma hian in rj silo fil te kanin angani chu kepun kum tluan hian khowo khowot ni char char se kati chin khowo thi chu ti lum the dan dan hi awma kholum hi chu ti vo dan awang ve e mai a roti ka rani ji oh rj vele roi rani ji telo hi chal kim thei lo ti ro khowot a in kholum hi ka ngai na jok atima mei boi thak hian in che chang chin ti ro izai ti letu zung zung kha sailo nguri sol eng tan le par pari pu ngakte pa bil kho thir ramatui rial mo ya saitlo ma tlong mission veng ma huni ram lot ke fang pusang ma mate nu pa mission veng thlang mi tan le ka mai thei lo ka rj veli tan sial vum thurin ka hlan nap na pange vikung tia do ne matan ero thlan sak lawang he he he ti deu sha poi chin vikung tia ban dai le cha cha mi tang zong zong kha thlan sak ka vikung te kha zu thlan sak le lo cha cha ni ke mang kan thlan sak na pange o a ma muni hian in aj felte kung te message khamo abon lu tu ka reply ngai na ka shilaw avan ram cho law bok se bai tak the ngi ya jing ka ka ra zu tyang message pon deu deu te in lawin thon chin o van ram cho deu deu kha lawin thon to ru o kilama khan kanin hulawang ti hi ka lawanya tuna chuan mingmoi yma ti la khan ngai thak chun zomanga republic bank branch wai mi zaipol ten anrun remang ilawai thangu

rimoiram ti hla kan nge thak tak rundem tu te kha se thlun wai me zai pol te anni zoram rimoiram kan zoram rimoiram ti chai me bik ngoi ngoi hian ka shati ro zing kara kan han thau te hi he sava shamri te mo he tiang han shat te hian in he thlamwan thak ngoi ngoi ni chumo chuwang chuanin anuama ni tiro o zoram no ti ngoi ngoi na tham hi ni ve kan ram hi chumo mundanga ti han jinin nom han ti viao chin mai la zoram bok hi ni nom kan ti a a kan thak hel em em chin chu tiro vi kung te hian in vanrama chuan chu ngai to hle ne ma muni nen vanram kai do ni la min min ngei tir zeu zeu don ni mele jela za mai ro adu khop a pek fo karing ron ti deu tat mai zama ne hian in etek chen le don tlin ka sha chu wang chuan chel hi in ngai deu chin mo vu in chu khwalum boxi achuwang chuan unau te in ngei dial dial om khom hi ti ila chaang tiro ale tuna chuan bwanil ram dai ti hla kan ngei thlak chhun zomanga durtlang leitan wai me zai polten anron remang ilaungai thlang u

Hei, Akashwani Aizol, FM zo aiza po in pasaria changa puan chu ani. Intan AJ felte klo let le ta a. Tun chu ma chuan AJ's choice. Kalung dum la, pathian fakna lamoi tak tak te kan ngai kha ho do na nga. Kalung dum la te hian in lunga dum ve nge kha ka be se le do na. Chuwang chuan FM zo aiza po in pasaria. Lo leng lut vectorin kan som bok cheu ni. Kan hun chan na nun na thar ti hla. Kan ngai kha anga hel la hi Angela tlan kema. Sakle ama phua kha ni a helai moi ka ti mm a la thu hi chabok si atin Angela tlan ki mahi mizo mi pa chuanin zai thiam ka ti mm mai le ba ka ma hi sapwa lama hianin athiam hi ka ti mm bo ka late a phua thiama mizo ril rem zong tak te le ka ngai thak du zong tak hianin a phua chena chuwang chuanin moina hianin ka choice a mo ma sapera khan karon da ngal vatani nunna thar ti hla Angela tlan ki ma sakilaw ngai thangu.

Krista chu ron pan meila nun na tharape angche avan ro pui tak em ti ro enjula san ki ma hazai thiam bong bong hle mai ing din huna po dingila chawin zame lovin kan pan tur dik tak Krista kan pan kha apoi mo em em ani ti ro ma tlo nga eng ro ani lo ani lo lo te ka lo hong ani hi message hi mam hun diram lo thianin aje felte enju hi chu ameli a baby cute katya nun na thar hi chu athluk li a hlatho hi amoi ve ve chutiang zelin a film pa mu nam tel adik cha tiro o a cute top enju hi chu mo cute reng mai ni amel cha shim shim boka ma hi ti chuanin nun na thar dik cha isoi diklu tu a film po kha mu nam tel a hla nal boka a cha boka tiro mam huni moi lo ti a kalom em em ani o ming moi te hianin fel felte amoi ngale nguri sai lo le good boy ta na ron ti a kalom toke o memoi te nang ma pon uluk to kin lo ngai tha zel la ti chuan vi kung te a rj fel te ilung dum la te chu engla po ni se ka chom pui vek che o lo play mol molang che ron ti a min chom pui lo kha ka hlaw ani o apik takin vi kung te min chom pui hi chuan in tha hi amwang swai swai mai ni tuna chuan khum kanwam ti hla hlalem rati marwati sakan ngai tha vele thunga nga hela hi amarotin ama phaliao liao kha ani vele boka anmani phuan sakhyani kangai lu em em big china big takin kanjai thiam te hian mo amarati hi he kalungdu ma hianin kada tamlo hle meya ahla ka du ho hi aom lo china mo kalo mu lo china ama ero chu vainya chuanin zai thiam ka ti a helai mu na announcer ni a kan chano te ani tho na chungin a zai thiam ti hi are big chuang lo ni o te kan chengun viau na chungin azai thiami kan ti em em renga azai nung boxi a chuwang chuan voina kalungdum te zinga khanin karon da tela uluk tewin kan lawngai thadonya o he lahi pathian ro puizia athil siam ro puizia apuan chuan la khani a kan khwa khulum takne po hian ain milre au donin ka sheboka kan dai song song tura ngai ang o khum kanwam ti la h lalem watina sakilawngai thang u

khol lampang a chan lo na deuh hlek alo amani mai theya a kalungdum hla dot le kan ngai thak chhun zum lo ka ngamarati hla kha chuna kina alar arem chang ani chwani kan ngai thathau tura ngai la milo shithiam lok ula ka play mai thela ani lo zo khala in play tlat maya zorema mangang au thom ti hla kan ngai tha anga hela po hi a moi hi ka tilut tukamu ala tho hi ulung tewin lo ngai tharu o fm zo wai za point pasari a lawleng luta kalungdum hun rgs choice te milawman puitu te zong zong ta ne lai ka lan vi ke mangang au thom ti la zorem ke zorem wana zorem khyang te na sakilaw ngai thangu

Avahan moi vong vong em mangang au thom ti hla hi mizo film pakhat grace ti a an ost an original soundtrack khani azore ma hian thiam tak mei khan ron sa a kan mang ang kan mang an na au thom zong zong te kan rit phur na zong zong te kha ane na hlan mai kha a cha a a thlamwan thlak bok ani ti kha han che thar leila changi ti ro vi kung te message ka mu kalo sorry lu tuk o kalo lam swa le pal chin khum kan nuam kan ngai kha don kan play thei to tura ngai lani chin kha chuanin tlemin a local swal pal de ulhle ka chuwang chuanin kan soi thui to lo me anga kalom mm chin vi kung te hi mo chong swal te min lo correct zung zung china azara hian mizo chung hi ka thiam bel pha nual to ni o shat lo wag te shat reng wang te pokhani ati ati swal ve fo the box si atiro matlang hian ajvil to duty same message ton le ajvil hi chu in ngai de ubik riawin ka sha tiro kalungdum la te acha e keni ang chuan chuan tun la zai thiam thar hi kan ngai thave wak to lo ma se kalo ngai thave reng thodonya o miss rj ron ti a e ni etiro a on ve thau me ya kalungdum la te tun la zai thiam lo te pokha o man lai shang ite bo ka ron chu chaw thau tura ngai la o matla nga milo ngai tha zel turin kan som bok chi a tuna chuan khum kanwam ti hla hlrm hlrm ra ti marwa ti na sakilaw ngai thang u

kung ganuam ti la tiam tak meron satu kha isel lalrem rati marwati ani a ani hi heitu na hianin USA lama zairung bol na tokin akal me ka arong bol na ramti azau me ka Mizoram lama te poron let le thwai turangai la zai te kan mule in kan ngai thale thei wa turangai la tin voinia he ka choice kalung dum te zinga karon tela azai moi tak mei kan ngai tha kan kholum tak nen po ein mil re awin ka sha kan lo dai song song tura ka ngaya pathian thil siam ro pui zia te a min chat fia tir le in ka sha ni ol tu na chuan kalung dum hla dot le kan ngai thak chun zom do na nga chumi ma in jail zam message ron kheng hlo me ya kan chhia zwa yang e o arje sai lo fil te iling ilung dum choice zinga marwati na sak khum ka nuam hla iron chop chwa khi ka valom si e kavan lom ke deu kalom lu thuk o he lai chu ka ngai thakam the me ulau ka du hian ka adu hian ka du ngoi ngoi mai ni izai ti le tu zung zung kha i duty puin en intan le zoram rimoi fm zo ngai thatu te zung zung te tan po oron ti a kavan lom em zama ilung alo dum ve mm ti ka shatin kalom hle maya ti chuan kan la kan play le zel tur te pomin law ngai thak pui zel turin kan som ngal che a ti chuan ka play le tur hi tan liao liao kan hlanang e o minungram ti hla kan ngai thak chung zomanga rtc lal du omin ron sadon ni ilaw ngai thang u

minung ram ti hla kan ngai thak tak thiam tak mi ron satu kha rtc lal du omini a ani hi ma na changin o kan no pan la ya changa zai thiam ka ti em em mai kha ni a chu wang chuan in ka kalung du ma kha hin ron ti sham kha ka du amu a zai hi ngai thak nuam ka ti a tin minung ram phe hi chu ngai thak hi anuam ka ti lut tu ka ni chu mo zai thiam no ti ve ngei po kha ka be se ya ti chuan in he kalung dum hun te kan lo mang zo le chep to a hun hi kal chak sia ti ro kan hla du le moi kan ti zong zong te po hi kan play zo man chin lau kan da chwa sa kan play li sa kan da chwa sa te po hi mo play zo man hi har sa chin ni hun hian min dai lau chin zong ni hi ole tu na chuan van khwa ti la kan ngai thak chun zo manga aral byak sanga na run sa do na ni ilo ngai thang u

van ngai num vung vung tak em arlal biak sang zet hi zong azai thiam no azai ro pui chin ani ti ro van khwa ti hla hi doctor ram din thara sai lo phwa kha ni a enge angai to na hetia a enge van ram han fang vel mo kan kalo ka ngai khak pa kha ni he a phwa tu ril ro kha kalo ngai to ani chu a ro pui hi ka tilu to ka van khwa le tui han he han ni chin vel tur khamo anwam don hian ka shilut tu ka chuwang chuanin kalau feel ngoi ngoi ni chu kalau zai tui lut tu ka atop kha kalau manghil man che pani chu mo chuwang chuanin van khwa ti hla arla bia sang an thiam tak mein ron sa kan ngai kha a kalau zai tui em em bokatin alo ngai thatu te po in in lo ngai thak tui ve nge po kha karinga ka be se tlat poka ti chuanin o he private a te po message ka dong kalau mo ka chan depon mit lo ngai thai in ka sha a kalom le mai ti chuan fitness boy hian in aj sai lo felte ever on play moi lom em o ka du tak tak te hlir mai zuk nia ron tia ka van lom em fitness boy moi lo ti em awang in kalom em em a ti chuan he a hun top lam te ani to a la nu nung ber kan ngai thado na nga he po hi moi lo ti le ve kha ka be se ya ti chuan in Akashvani Aizol FM zo o ya RJ Choice te milong ngai lut saka milong ngai thak pui tu te zong zong chunga khanin lom tho ka soi tak meo mewa ti chuan hemi zola ma hian in dar som pakhat le mini som hian hian RJ VL ho khanin hindi lamoi tak tak kan ngai thak chun zo manga dar som pani a sapla kan ngai khale anga RJ te te hoin ti chuan in dar som pani le mini som dia hian zai ri moi hun man pui tur chevin in tan kalau ret le dona leng zem lamoi tak tak tenin kanin oivele thung dona in lo let le thil dang in lo ti pon in lo let le nga in lo ti lo ni pon rin om tak khan mi lo ngak le chang chang turin kan som le vek cheu ni o ti chuan a voina ta na RJS choice kalung dum la pathian fak na la bika kalung dum em em mai kan lo ngai thak to ber tur chu iswane na ka hi mang ti la melody zau than sang i sakha ni a hela hi ala thoi moi ka tilut tu ka chuwang chuanin milo feel pui ve ola ri ru le di tak set khanin milo ngai thak pui ve tur khang kan som chewa kan soi to ang khanin he khwa te lung box si atiro lavot lavot de o feel khan lo feel ola chu wang chanin he la hianin khulum te lo ti dai song song se tin taksa le tharau lama nan nei te po kha lo dam song song ola he lamang hian ti kha ka chong china puina cheu ni sela tin du sakna kalan kalan na

All FM zo i zapo in pasari changa puan chu ani indan aj sai lo filti kalo le leta a dar som pahni le mi somli an ri chowa zai ri moi hun kan mang ho do nanga tun chum zai ri moi huna chuan vi ming than moi ke la ro vi ming than moi ya ke la rong boli le pc la leng zwali tena leng zem lan sak moi tak tak te kan ngai kha ho le do na aj te te hovin hun nuam takin lo mang ho ti kalo sha a la te kha play moi hlom box si atiro in lo rok vel char char in ka sha nuam don hle mai ke ni ro chu lung len lampang te po kan hoi deu mai theya John Raka in ang thei cha to lawatiro amai ro chu tuma kha kalsun lovin min long e thak pui le turin kan som chewani o kan hun chan nan rin omin ti hla kan ngai kha hawanga rin om taka om turin o kan ngai kha anga vi ming than moya na ron sadona he la hi fm zo e zapoin pasari alo leng lu zong zong te tan karon khan sak vek cheuni rin omin ti hla vi ming than moya sak ilo ngai thang o

rin omin ti hla ka leng thlau tak ron satu kha viming than moya ni a el ze chai lo hian in felte mu da vein thak chang kwang ve or ron ti a thak chang kwang don hian ka sha ga in thla shung lut to ka ni chu ma se khatia mu than thak ve zeu zeu te po kha chalom ti ro ro ka changa khatia lung leng lut to ka han om le veng veng te po kha mo chuwang chuan mut in thlak chiang kwang ma se el je sai lo te polo lo om chang chang ula ti ro jela za ma hian rj sai lo felte tlang thakin hong ang che oron ti ringat kala ho don le nem ka segment to ber la ni lo de hlek o zam vui khat kala ron lut le don rei lo te chu kala ron tun ni lo hi karon lut le mai the i segment to kharpui turin rin om takin kala lo om renge i zai tu le tur zung zung kha itan le zoram rimoi fm zoi ngai thatu te zung zung tan po aron ti a kalom mmo ni rin om takin lo om char char.

kala khar don lawa chuwang chuan ilo om char char angai ni chu o mingmoi te an fel fel te chu nu hun man nuam le ron ti a mingmoi te kalom chin em em nang po nuam takin hun lo mang zel turin du sak na sang ber le dot tu ka lan che o ma muni hian rj fel te tu na hian kung ti an rinom na ati bo zon pui me ka ni ma se ke chan ka zon pui pe la amu don chuang lawa ama a hian rin omna om lo shim shim i phal chuan jawi i lut na lo play la ka ngai tha chak e ron ti boka vi kung te khalo zon pui sham sham ro rin omna khang ro lo ti bo na sat lu tuk chuan chi don lo o kan bwai fe kang fm zo oi chung kwa hi mo kan bwai zo fe kang vi kung te an rin omna kha ti bo re lu tuk chuan chuan in o ila ron than po hun rem chang om vela ma hun kan play turanga yang o is a unboxi a le ba ka nang ma hi e tulai chu iwang boxi a chu wang chani kan play lo phal lo me the ni zo khoding di ti la kan ngai thak chun zo manga kelal rong bolin ron sadona ni ilongai thang o

kan ngai thak tak zo khoding di ti hla ron satu kha kel rong boli ni a hei message te ron thleng le chur chura chhiar lo hi ka hlau chin lut tu ka mo fitness boy hian in sailo fel te sap la kan ngai thak zo tak segment nen chan ajon rava in anglo tak be adam ta thlap meron te in anglo turu khop mei ti ro in lo rok na sa to lu tu ka chu wang chuan in in ha chol kha ka do ni chumo in ha chol nan hla dam deu deu karon play do na bangura ten chaim tia ehe kawashi mei lo che ve o chachang e pathian zara kandam cha e o fitness boy hi tunge ni kawan che chak em ti hi chuan ka she mei thei box si lova ngur da ta pa hian jeza ma chuan rj felte chu ho thoi thoi se abadu mel ve felte ho huna ve li han chai kwa ve cha ni ai chu chu lom ti ro a cha kha ni nge yang mo i chu wang chang kala hodon ri lau kala dang ri don mo avalom om si jel za ma hian in avalom om si em rj fel fel i kung pui lozil hautia atong kam hi ale player tlat ikung puya hi ti tur zo kanang tiro anu anuna rin rin omin ti vel te su a lat duai ani mai ko blor ler thaklu tuk mai a ron ti deu ship ta ni chu avhan boy thak chin em ngoro kan zil hau don khonge om o ma hi mo elze chai lo hian in zo coding di ka rj te te ta na in me tho ta ron ti a rj te te ta kan hlan le ngal nap mai ni ro se o el biren thi hian in rj fel fel good afternoon ho ma ho ma tir che an vatum vele a top thleng chak latti lai lai borak avakul ta ve i play na lutuk i play le tur kha itan o ron ti a kan la ho mai don lo o zama hianin lo shi swal de hleka min ngai chung chungin min hotir kha lo tum vela ni chuma chuwang chuan kan lom sham sha mang kan lom lut to ke lb ren thle kul chu ka soi to ang khanin in lo rok na sa to sia in chau ka lawa kul dewin karon thlak ta hlaka ni chuma lo ngai thla char charu maurice poron langa good afternoon misai lo filter ton chung kan langai thlak tur te chu tunang hun zo dai chem dam thli fim tho heu heu hnuaya avain merem avain merem em along len thlak rai mei kan nun hlui sul nu liam ta te min ngai zwal tir hle mai next kha ding heti zema bok field veng le ma mingi zema bo galili veng te tan ka thlan sake ron ti a avan lom om em kholum lutuk noya khan in lo dai song song kha ka du sak pui em em chewa in langai thlak mang hian lo dai song song ula ka du ni o ti chuan in ding heti te ma mingi te zema bok field veng le galili veng te khan in uluk dewin in lo ngai thadon nia o tuna chuan ms ka mangai chati hla kan ngai tha anga pcl engzwalin aron sadona ni ilaw ngai thang u

MS ka mga itse ti hla kan ngai thak tak run sa tu kha PC lal eng zwali ani ole tu na hian FM zawe za point pasari a zairi moi hun kan mang me ka vi ming than moya ke la rong boli le PC lal eng zwali te a zai kan ngai tha a leng jem lamoi tak tak neng kanin oi me kani a kan om na hun chewa te min lo ngai tha tu te a khoya ma kal son lova min lo ngai thak pui zel turin kan som chewa ti chuan in message te pokhala thlenga kan chiar zela jela zama hianin tu emutum aya ka ho ma tir che chu tu emothin lai ke sakani mo an re hlom lu tuka an langa thachang ye chang lo shat nan ka tha liam lem lem che ani kha ron ti jela zawe chu fing che nan ya chu cha ti ro an re hlom lu tuka chu wang jwa nin khatia han ti ve keu te kha ngai lom ti ro ma se he min lo ngai tha ti ka sha a message ron thleng chuk chuka ka lom hle meya kan zai ri moi hun te mi ngai lut sak chi na wang in lom thu kan soi le nu no bok ni sila kan pe le tur hi a mi lo ngai tha tu te zong zong tan kan lan ni ro se o pui min don ve ro ti la kan ngai tha nga vi ming than moi na run sa don ani lo ngai thang u

nun rong hmel cha ti hla kan ngai thak tak thiam tak mi ron sa tu kha ke la rong boli ani a nun rong hmel cha ton kha chu poy ani ti rong urda ta pa hian in fitness boy khan sai lo fil te kha wa in ti ta tu big ve o lo in mu big reng reng su kanun tel ve du jel za ma en vi kung te aron ti ai ganin mu ve kang o na kin arim chan ve le ganin mu turanga yang ti chuanin jelza ma hianin rj sailo felte nun rongmel tha hla hi ma muniram lo thian lo ngai thachiang se kati e achan chu mengchiang te laka mel chanun rong thei e mai mingmoi te ati du da thei e mai izai ti retur zung zung kha mengchiang te le ma muniram lo nen an pani tan o ti a ngati nge in lo in ti du da o avan poi chin em nun rongmel tha kha lo ni lo sham sha mang o nun rong lo mel tha acha ber ber chi kha lo ni ang ti khakan soidu a ti chuanin ma huni ka chunun rong mel chhan ni ka ring law nun rong law mel chha chi zo khani ka ring el ji chai law hianin mel chha partin lor ka ni law top chukung te nen cha ai chu ti em ni awa poi chen vel mel chha partin lor ka chu ni ulama se nun rong mel chha ka chu law ni law sham ula o tuna chuanin min selan bang law ti la kan nge thak thun zom dona fm zo e zapoin pasari alo leng lo jong jong tan khan kanon lan le na panga ti chuanin jelza mate o meng moi te le meng moi te alle ma huniram lo te khan jela jama khan ron thlan sakha luk tokin law ngai tha sela o an pani big tan liaw liaw kan ti ang min selan bang law ti la pcl engzwali sakilaw ngai thang u

0: ko azatur om to lawani nu kha ashan pa in minza big don lo ani ti sia turani nu le pa in thukhat kanwan lo ani ti anshat fa ichuan an tan le keini nu le pa ti tan po kan fa te kan thunun to lo chuan chungkwa anuam thei tak tak to lo fo chen chungkwa kha kan in za ton na le kanin za dera e kong sang sanga kanin dor ton thiam lo kha chuan in in poi sak lo na hei tong kam te po ani bor bor mai moi lo thleng thleng khan tong kam te ka kan mang theya in za der taka asap tong takin kanin respect ton thiam te kha apoi mo em em in ka sia a chu wang chuan nu le pa kan chan dun tlat na fa te pona khami zar kan lo zo na chung ko a khan chung ko fel tak chung ko za om tak moi tak nuam tak khan alo kho sak thei don ani
1: ni eso yang cha han to kan tong kam te po film khura lo nga ya bible khan in tong kam chu chial khoi na tel ni ro se tia chung ko kan in biak dana te po hoi hom taka nge polite taka kan in biak vek kha alo phoi mo a e pa ber chu pa zong zong a fing ber fel ber ani biak lo mai thaya ma se kan chung ko en kultura pathian na da ti kan pom tlata mo phur na po a hlen thei na tur tan nu ber po in kan tan pui tlat e kha athakhop maya e chu chu angaya thalonia kan chiat le e thania kan chiat te fa te thunun konga kan du dan te chu nopang omlo hlan te poa e kan in shil sia ta kan soidun te nu le pa anin thurwal e a nu le pa in thurwal na kan soidun fo kan rel dun fo te kha e alo poimwa kan tan dun tlat te po kha lo poimwa tin kan tan khan alo poimwa nu le pa te tan po khan lo poimwa tin e nu le pa te a pa te tun lai an kan soibel le du chu pa te hi zoram nu le pa te pa te hian tun lai anga chuan pa din hun hi an lua e tok lo fau hian a sia thina e rui thei thirin an nun ati buai vena sa chuwang chuan pa din hun an lua zo tok lo thina e pa din hun lua zo tura pathian china nena e lali suane tu nia e pathian thulama po kan fa te kan kai swai kha lo poimo em ema ti chuanin chutiang anga e kan kal dun chuanin kanin thurwalanga ti chuanin fatikan enkol tha thei dona ma niya mishing finna enkol kan tumpo in alo ting tak tak thei thin lo e khovela lo lo tling le ma se tharaw lama e lalpa lama khanin alo lo tling lo thina e he khovela lo man lak zo te po hla uma chu wang chuanin e pathian hnen an thlen theina tu te tharaw lama lali so nei tu ni a an lo than len chho te kha lalpa ti ne lalpa zan ne na an lo than len chho te kha poimo em ema chutia tak kan ni tur chuan nu le pa te hi e pathian thulama po kan har chwa ve nga in ka sia nu le pa te a nge pathian thu kan oi te po nga ya kan nuna te po kan lan chwa ti thiam te po lo nga ya chutian chuan in e nu le pa te kan tong tai tama pathian ne na kan tluk lu tam te po lo nga ya chutian a e kan tluk lu tam chan lal pan min tan pui dona kan fa te thak kin kan thunun theidone ti chuan lalpa zirtina le kai swana kan enkol theina tura e lalpa kan bel tlatte pokha alongaya thatakin e chutianga kan enkol chuan anlo thang lian nge nge donni ti kha kering ta tane
0: yang chu chutiang bokin pa po hi an poimo em em ani kan ti to kha nu that tok lo na pa ina asoya fa te bula an moi lo na lai te an fam kim tok lo na lai te nge musit deu ti me ang khatianga an fa te bula an tin tok lo na lai an soi chua fo kha chuan fa te chuan nu chu an za lo su do na fa en kol le fa te en kol le thunun na ko nga har sat na an tok the ni ti shiat a chakop mai nu ber an za to lo chuan chung ko ta na poi em em do na ni fa ten nu ber emo pa ber emo an za lova an lo lo fia chuan chung ko ko sak zong song hi abuai noi ti la kan soi swal lo le ang nu le pa te po kha nu te tha wang an hawa nge za da za der thia ta ka fa te ma po an ti lan khan fa te pon chu chu an hukar dona phak to ka kan enjoy moi ton na alo ni a chu chu fa te po khan an lo muthiama nu le pa te fa te khati khan an in kung kaina an in relation kha alo thachau zel don alo ni
1: Nee.

0: Bible point no pangchu kalna omkong a chuan zirtirula au pathun point a tha lawanga ti a kan fate kalna omkong kong tha chu enge nu le pa za na te pathian ti te ti te kha e a tha ba mai ti ro nu le pa an za thei na tu chuan nu le pa ten kan zira kan thiam veo anga ya nu le pa po za lo chuan pathian chu a za in a ti thei arin om lo ane no pangkal no om kong atana kong tha akal ti thei tu chuan ke mani nu le pa te kha e kan zaum ve kan zaum na kan hum him ve te polo nga ya pathian kan tri khan kan lo zaum don mai kha alo ni a pathian thu kan oi chuan ti chuan in ke mani po za tlak le zoma kan in siam ton thiam apoi mo em ema nu nu za lo taka paina ti chuan in za umlo taka ti kha chuan fate ponan za don lo wa nu in pa za umlo taka ti khan in a za fate nan za lo ve bok don ni tu tiang tak chuan in nu le pa te kha e kan in ti za um ton kha lo ngai a kan fate ne na thu tha tak tak kan suya kan sil ai chuan kan nun hi an hmu thiam ve tlata nu le pa te nun a thil tha an hmu bik lo chuan an zom tur thil tha tin reng ni a kan siat sui sui mai la an zom don lo wa a so don chuang lo ni chuwang chuan nu le pa te hi pathian thu a e kan lo har chu a e fa te pathian thu nu na le kai suai na kan en kul kha a poi mo tak zeta ni ti kha kan sui ni
1: ni e chung kotin hi kan in en kol fel chuan khotlang le ram alo fel tuak don tina nia chutiang ni lo chuan mason na le changkana lam chung kwa in hoi harse don ani fa te nun kan hlawa nun kong diklo an zo pal chuan a boi thak le dona kan fa te an lo fel lo kha chuan an ma ni boi pui reng reng in hun kan manga chung kwa in ma kan son ve na tur le kan changkan na tur lam ngai to ahar sa don ani nu tan phei chuan ril ruin fa te har chat na to chu hoi san the anilo an ma ni kha boi pui reng reng in hun kan manga thil dang boi pui ahar sa to thin ani chu tiang hun alo thlen lo nan nu le pa in thuruala thukhat wa fa te kan enkol chuan nu le pa in nu le pa no pang te chuan min zanga kan thu an poisa anga fa tha kan lo nei don alo ni
0: ni e di khop mai nu le pa hi kan fa te tan an zir tir tu ma sap pe kan ni ti sia thi apoi mo khop mai nu le pa kan ni awanga fa te chunga leng riau nia in sia ke ni po in ti hlotlin har sa kan ti dan tha tin reng nia kan kan sia te han han zam khum vela zom zom tir ngei tum hi aol khop maya chutia ti ai chuan an en ton turin kan nun hi mangila thil tha ti tura kan du ang kha ke ma ni ngei ti masaila an ti atana kan du lo chu kan ti lai po mubik lo se bible pen ka fa ti thu taka an om ti ka sia aliam ai aliama lomna na sa ka nei lo atia kan fa te thu taka anom theina tur chuan khovela an lo pian chua an zirtir tu masa per an nu le pa te an a hian thu tak an mu nu le pa te hian thu tak kan mu angai ne nu le pa tan pathian thu kan oi masak phot angaya lalpa lama po kanin lungruala lalpa a kan rin na kan nga tata lalpa kan chia kan zahi apoimo a kan fa te poin antet lai atanga lalpa chia lalpa zahi kan zirtir angaya ne
1: chung ko en kol na hian nu ber hian hun poimo tak kan changani ti sharing apoimo nu berin chung ko thatak le fel taka enkola duama se pa berin alo puibom lo chuan a hlotling theilawang thil thatak po ni se chung ko tha din chu nu chawine mo pa chawine mo ti hlotlin tum chu ahar sale ang kanran rual thiam hlotling thei chaw ani kan ti to kha nu chaw in emo pa zok chaw in emo chung ko tha din torin beitang chang se enge mo chen chu hlotling in langma se afam kim thei tak tak lo ni fa te malam hun le an nun tha tak an kalzel thei na na buat sei tura pathian tanpuina atang turle pathian in chungkwa ama choimoi tura adin na manrua a nu le pat hi kan ni ti hi kan sia jeng apoimo ani
0: kan chung kabul puite nu le pat hi an tanrol theilo chuan chung koro rel hi fel lei thei thin lawani chungkwa chu in pum khata in mangai tona kan lom na te kan lung ngai na te he in nem tona in lungrual taka cheng ho tur kan ni a chutiang taka kan chen ho thei chuan chung ko nuam tak kan din thei tina ni a pathian polom em em don ani ma amai ro chu setana hian chung ko hi min ti ke chia ta min ti chia thia tum na se em ma chung ko teram te khotlang te kaushan te hi kan in pum khat hi le kan in mangai ton te hi le lim taka kanom te po hi alo hlau em ma ma se chutiang am tur chuan pathian in min du sia lalpa kan choi mo nale ropuina e alan natur ania chu chu setana hena lo lau e mema kong sang sangina theidan kong kong in chungkwa te in kanin pum khatle in lungrual na ti chha tumin manrua mang mandan man manrua sang sang ron mangin a thei ang angin e chumi lotling lo tur chuan min beya chumi tur chana phirwai rengani
1: adik cha nu le pa kan tanrua lo na tur manrua hi setana hiana siam thiam khop mei kan fa te mang te chung kwa a ro thil kan in le lo kan sum le pai mang te in kan in pum khat na ti chiat atum tang tang thina kan ril rem zong tak in e setan a hian min be chi na ni ril runa ngoi ngoi zak ngoi ngoi a min siam hi a she lo reng reng chu tak chu nu le pa te hian kan sha thiama chung kwa hi ven him kan tum tang tang ngai ni nu zok po apa zok po in enge kan chung ko ti chhat na na setena manrua kan chung ko hlim na le in pum khat na ti chhe thei tu ti kan sha thiama kan man thiama ne thei tu le beile thiam tu ra kan tan rual tat angai ni
0: ni e nu le pa tang rual lo hi an tang rual lo ni ti hi no pang te ne na sil khen angai mi alo wa an mani hian an sevat mai thin ani chutianga lung rual lo nu le pa nei te tan sual a in rol na rim chang om wa thina nu phal lo na e ti du emo nei ta se pa ne na te nu siat lovin an dila pa phal lo an ti du emo in nu siat lovin pa ne na an dila khatiang khanin chu chu setana inrol na rem chang takania ma se kan lo fin thiam venga ya pa ne na dil se nu inu ne na dil ro anti zela nu ne na dil se I pa ne na dil ro lo ti zel te pongai ni
1: adi khom mai swal kan dan che pa kan dan be tlat na atana thil poi mo deu pakha chu nu le pa te kan tran rual hi ani ti ro ani le tun tu matan chuan du tok phat mayang o
0: ande
2: tengai thak ta kha fa ti himna nu le pa tan rual apoimo tini a hun ron mang tu te kha pilal muan pui nam te le pi meri banal mangai chon pui aizol mi te anni

Hei, Akashvani Aizawl FM zo ai zapo in pasari achanga puan chuani zaya fakin hun kan mang ho dona nga si, lalming lana changte le silarin zwali ten na pathian pakna hlan sak moi tak tak kan ngai kha ho le anga hun roi lote kan nei to a kan segment to ber te ani awangin ngai thatu tu te in zawain he ka hun to ber vini tana ka hun to ber himi lo man pui tur chawin kan som le du chewa kan hun chan nan in ti siang na ti hla lalming lana changte na sakilaw ngai thang u

Ring le le lao lo vin thu pek zomin inti siak na cha beje lang u o inti siak na ti la kan ngai thak tak ron satu khalal ming lian na chang te ming te ani a a o hi amoi hi ka ti lutoka a ala sakhi a sathiam chin em em bokani matlang a mission veng hianin e khai kan lo choi om na sa donu tuk chemis rj kan tho lai po ka da chakang ron ti a tin thopui dang ti po ngai thaturin ka lo som kho mang nal deu deu ka han ti chwak la o ron ti a ka van lom em min choi om na ro pui ka ti lutuk o matlang a kha moi deu deu kan ti chwa kang tuna chuan tuifin riat angkhong ngai na hi ti la kan ngai thak chun zamanga silarin zwalin ron sang ilaw ngai thang u

pathian kaushan ti lak nei thak tak ron satu khalal ming lian a chang te ming te ani a zai thiam bong bong hle mai ma tlong a hian ming te hi a zai thiam re ngot mai ma se o hi te reu kan cha thiam vak lova kan ti ti san de ron ti a in sak thiam nge kha karon play to doni o kan thiam zong a chhuale huna kan lo ri le la yang ron ti boka chu wang chuan hei la to ber kan ngai thak a hun do na ma tlong a ten apart ki ma in lo zom nge thei tur kha karon ti chuak donin ka sha a in zom thei nge po ka ringa ti chuan fm zo e zapoin pasaria hun minon man pui tu zong zong te in zawai chungalom thu ka soya ka segment to

ber ani a kan duty le huna kan in tong le cheu tura ngai la vu in ni in hun man le zel tur te nuam teu le lim lim taka in lo man the na du sak na ka lan chewa a si sel na cha ne cheu turin ka du sak mm box cheu ni o rj silo fil te kani a horo ti la silarin zwali na sakan ngai tha anga hel ha hi fm zo e za point pasari a lo leng lu jong jong te in zawai tan ka la na in zawai ni man nuam bek ule

ani ang ui se na zong ui achi avang ani kerlo ui achi chung cha nga hian ngay dan nga tak bom le nun pui kan lay ome be chen ka chuan uin a se emo a ham liam leka po khidan na lak nge nge andu lain chen khat ero chuan chulwa ka anruat lem lo theibok ui se piang hian ui akhi apai vek lo awangin khikai na chan ringot a om vek her lawa ma se veipal lau thon awangin kan fim phur zo a tul ber ani alomom khop mai amai ro chu tul lem lawa kan boy fo theina ani ero kan khet tel tho tha ang ui akhi hi ui se atanga kan kai chon ani awangin khiven na konga le tul lo ta pa midang hliam tortir le khidan na lak natura sum in central atlem jok nan kan fim khurtla na tul le uiful ero ni tin main kan pungtual tual loi si a ui an tampo le in ti pal to an om vereng donari ti riat anga ya mani ngai dan le thutu na siam mai ai chon a khe jok te ron thoi a him ber fo tin soilan ram cha ka riat chu ui a khi ve hi en kol dam thei lo thu ko ngai alani renga en kol dam ero an om ve je ma se atam jo karo nun phung pangai an nung thei to chuang lo ui chi breed azirte en kol dan azirte le natna an ve awang te le chandang dang wangin an mi ji adang lam ve thin ui hian mi hring hi an se mol top lem lowa chan engemo a om thin ti in mithiam jok ta chan an soi ani an chen na le avel territory ven him an tum awang te ui pui no hruai lain an no te ven him an tum awang te le an aya duap le no zok te mihring laka an him zo don lo emo a an riatin an in ven him na tan mi an se thin ani an riat lok lowa thon thut emo an hnung lam atanga ti thai thut atang ten mi an se thin an in ven him na tura chet an la na ma saber chu ati boy tu ti se ani mai tin an ma ni fiam le chai lai po ni se an lak ata tlan chiat lo chuan in fiam hlim na anga ngai chun jamin ne tu le hoi zo ka anin nga ewangin a fiam thu a aron bo emo aron zon emo a se mai an ching thei bo thom ring le an hian ngai lo awanga an thla bar lai emo en kol tu ma sa tina an kalsan lai emo an ta na mun ra chi anga ya an om lain an ma ni nei tu piang an se mai chin bo an lo om awangin taksahiam le natna awanga taksanom samlo awangin ni an se thin bok an hliam le na torlai khoi saktum awanga se tuar anum fo rengani mi se lo tura uibul kan ni ni tina kan kho sak konga tangkai na nei hau lova kan ngai ma se an tel lova mitam takin nun kim si lova kan ngai su ui hi ani ome veng tina khuak khirna dan khau tak tak te lek ko in khrem na poisa hil te po choi thit ma se ui vul hi kan pung zel thung si a chu wai mi khigan se hliam tur laka kan him thei na kong ber chu a vul tu te khuta a om ta ani cdc center for disease control and prevention in ui se laka nau pang an him zo nu turin hetiang hian nu le pa tel nau pang an thil in an zir tir tur ani pakhat na ui khiat ngai lo le la nel lo chom chai emo an mui an mai khoi sak mai chin lo tur pani na ui la ka changa tlan chiat orol chho chiam ngai lo tur tual ui emo ui khiat ngai lo bin an ron pan reng reng in che lo wa thing kung ang mai a che chang lo wa din mai tur ui lian le chak de bin anor thupal che ni chuan thing tuluang ang mai a che chang lo mut mai thin tur ani puitling kai hruaina le mit mu phak lo wa chuan no pangin ui chai lo a him ber tual ui emo ui chin chang hriat ngai lo mi se dang lam le mising be tur ang mu chuan puitling om nei na ber ne la khil bat mai tur ani a thei khram chuan ui mit ta ka en lo a him ber bo ui mu hil lai thil ei emo an thil khel lai emo an no te tu te pela emo no an roi lai ti boi ngai lo tur ni uin ngam pataka anim ma sakte te lo chu chuan

0: chul emo nei ngot chin lo tur uin a se hlo che ni chon aram thei ang bera puitling den ria tir ba chin tur ani ui se hliam reng reng rang thei ang bera tui thiang lima sil in sabon nen noi nok nok tur ni a sil fai nuwa pem thar dam doi noi nge ngei tur ni ui se tu chu chin chang hriat lo le hridan na pek ani lo phei chuan arang thei ang bera dam do in nai ber pan pata doctor the thuron anga en kol na lak thoi tur ni a khovela kan chen chung hian eng ma hi fel le fam kim a um hau don lowa chuti rualin kan nun na le hrisel na ta na thathe ang ber tura kan thole thei top kan chhe ro chu thung si chutiang zelin hridan na lak hian mimal du dan le thutluk na ani thungani ma se he ero hriat thiam puyang u hridan na siam chak tu te hian phur thut a ngai dan siam fel mai lovin nat nat laka veng tura taksaral veng chok phura thuam chak theiber tur ngai tu a mun thuk taka jirchianga an siam ani thin khoyamulaya du thu sam lo le be sei ngai lo thil thalo kheng sau om chhir ma se hridan na kan lak tam tak ero nat na veng tu tan a thatok ti riang u we are in ni a se hian mihringa anat na ronlan chho hun hi thani atanga thathumte anitlang puya chuti rolin uin a se na hun le taksa a anat na hrik lut zat jirin kar rei lote atanga kum khatte po ani theya kumrei to tak uin a se atanga kum som le kum som ni nulam nei a ron lang chua ka thi pui ta lau te po hriat tur anom ve thomai chu wang uin mi a se hlim chona kan at ngal bual bual lo wang mai a ngai loti than ngal veng veng mo chi ani hau lo hen an hi mihring in a ve to chuan engdam doi emo mangin anun na chu enge mo chen po po sei sak thei chu ani mana ma se chu chuan re om taka atorna ati sei mai chau ani re om taka an tuar lai mu reng ai chuan thi pui tur tho tho arang thei angber kaltir mai kha an ta na kan ti thei sang ber chu ani mai hetiang taka nana tri bai om ani la hian thil lom om tak ero chu ol sam taka kanin veng thei hi ani hen nana laka kan ui ve na tur vaccine hi veti department atma kvk nlm noya te le mimal le polang poin thoni an pe chok fowa a thona lak tur om lo lai poin mun rang rang a veti hospital le private clinic atang te poin mantlom te te a lak thei ring ani uin khathum anpin ve le lak tira abak po kanbul chun jom chu chan kumti na pek zel tur ani ui emo zote emo in mi ase ani chuan alim chona ase na huam ma ulu taka tuile sabon a minit som achanga som panga chu sil ngal hian kha ase tu khan a hri lo ve po ni sela nun na tam tak kan chat theya chu mi zo achon ase achanga dar kar som ni pali chu ngeya dam do in nai ber pan puin we are hidden in kanin chiu hal anga ngai sam taka kan khot lai puya anat na aron lan chu man lo ero chuan ek injection na ma in achan thei to lo thung ani mi hi ngai sam tak tak kan la tam bia wa thu ping in ti dam ain in ben ol sam zo ka ti la ya in ben lam ngai sak si lo na na in min han tlak bok ta ka chenga dam na tur ani chuan ti ya kel kang le le ran thi sen po e ya in ta duok duok hi mi engamo sat kan lom chin kan tak satana chalo le dal da nge nge te po hi thok le khata kan chet pui ngal bur lem lo hi chen ngai sama kan tlak pui mai zela a to pa buai na za khuwa min thlen le si chin ani ran hul chung changa po hian kan ran ten an thi pui nan na tam tak hi ol sam te a in ven na vaccine lak tir manga kan pum pel thei ni reng si kan ngai tha awanga ti dam ruol lo an lo kai tak nat na ani fo khrisel dal ma thokte ran bul le ran an kol tu te ringot huam bik lavin mitin kan chan rol chul thu war ta ka tar lan le ma la zel turin in fui ani a keinin tuar kher lo ma ila kan mi hring pui ten ui a ri awanga nun na lu ta kan chan zel tur ven na konga thei top cho zel turin kanin so mani
1: kan ngai thak ta kha rabies chung chang tini a thojak to kha silal than moi pu puyami ani

kan ngai thak ta kha lian thang pui za ye ni ya halaron sakha kan ngai che tharau thiang hlim ti hla ani aba han zai nung in aba han moi vong vong em ho le heng po ni selang in message te kan chia rang e oh vi kung te ron lu ta rj sar tlailam chi bai le hi bulton na hla i bulton na hla ka hla du tak ani mani apo lung nei lama ka thanga lian thang pui hi haron lar tir khan mel tha hi kan ti khop maya aizo nula chona mel tha berang ka ti hialani ahun lai kha chon ka ngai sang sin o adam chung ni rei lo lu duki ka ui thin awa han ti dik em vi kung te lian thang pui mel tha em em mai sai thi em em mai box si amai ro chu hun lo takin mi hring tenga ya chuan in chatun ramin han pan san ani ya amai ro chu pathiam po hiarin mi tha te he leyan chedong a hianin len reng tira phalo emoni o ti mei tur khopani ataro tuda chonin dan le shom tor to lovin ni chu thmoang takin a fakthin bula khana chol to zo kuni tila ya kha kan tar lang tel ni selena thobe arbia par bungaron langa rgr ke chi baile i bulton na po moi nga le arbia kavan lom em lo ngai thareng ro o ming moi te aron langa rgr ke chi bai duty nuam le sar ming moi te ya nang po chi bai mm le tlailam hun thai lo mang vector in lo mang vector ania tin min ngai thatu te jinga khanin message ron thon ker lo po mitam takinom ti kan thri a kha ho zong zong ti ta po khanin thilung takin kan han hla non le ni seling da thome ole tuna chu nin vl nei thangi jai kan ngai thabe le thung donanga ani hianin beise na nu ti hla ron save thung don ani hin ngai thate ang

kan ngai thak ta kha vil nei thangi jai ani ya la ron sa kha be se na nung ti la ani ha ban moi vong vong thin em ole message kan sir le lokang o vi kung te aron langa i play le dur kha miss valan nun tluang miss vi ta le i ta no aron ti ya sa vi kung te ania miss vin and khianin tun a karliam ta khanin program kan nei du na program kan host du na sa vi kung te hian lo mu ni ngai turani hey miss vi ron than sak wong wong maya miss vitan khanin du sak takin kan hanlani sereng lo ngai thla em kan threlawa mai ro chu lo ngai thlak pon ngai thlak lo pon du sak takin miss v miss grand kan chuan mma tan kan hlanni seleng na tho me ole dear rj mi pa duty huna ka text tong saber ni hia lang achan chu itong kam tlemte wang khan mi thatak ini ti ka sengale i playlist tha ai hla play jong jong ka itano Raju Sailo ron dia Raju Sailo thank you kavan lom tak em ning po ni selangin kan play le tur hi mingai thatu zong zong te tan khan ron hlana tin Raju Sailo khan angma tan pun du sak takin kan ron hlan ve ni selang na tha ome ole tuna chuan h si sang lu ra zai kan ngai thadora nga lal nu ne ma kianga ti hla kan ngai thadora ni mingai thatu te sms ron thon kher lo tan po khanin du sak takin kan han hlan ni selang na tha ome

kan ngai thak ta kha hc sang lo ra zai ni a haron sakhala nu ne makia nga ti hla ani sms oba kan sia lo kang o arabi aron langa rgrk hc sang lo ra zai ti am vong vong ve o kolumbo azia de vin kashia next kha sar kung te ren in ta na ron ti a arabi a hian in he sar vi kung te ne hla mi ron thlan saka sar vi kung te khana lo ngai tha em ka shet si a lo wa ngun da gin lo ngai tha selang na tho me ole tuna chunin lian thang pui zai kan ngai thave le thung do nang iwang lai ti hla thiam tak maya sakin ngai thave le te angmin ngai thatu zong zong ti tan khanin special takin kan hlan le ni seleng na thome lian thang pui iwang lai

kang ai thak ta khalian thang pui za ya ni ya haron sa kai wang lai ti la ni ole tun trum za ya fakin mi zo devotional songs moi tak tak mai kang ai thak thai hun chung kan hlang ai thak nung ber tur kan lo thleng le tareng moya ban khamom lo thin emeng po ni selang in ole kanin tuna tan tun segment ta na kanin thla na hla atan vial nei thangi zai kan ngai thabele thung don anga ani hian in limin an leng si ti hla ron sa anga tin in zawai tan khan in kan hlan vele ni selang in sarvi kung te hian in ok lo ngai thla ek lom tak zet mai ke po in karon thlan saklet ve ron ti a arbi khan in mun ta gin lo ngai thabe thung don ani o lezan dar saria hian in facebook live our just choice huna khan in karon lele dona facebook lama te po kan in mule anga tin whatsapp kal tlang in la te po in ron thang zelanga thu hinon thon zelanga kan lo siar chuak zela donani o hemi zo hier in rj sparkles how kan in sapla moi tak tak mai kan ngai thak chun som le donani ole tuna chuan in vl de thangi limin an leng ngai thale te ang

mangai na nei lo wi lo le ngai sam ta ka sex man hian HIV AIDS nat na anu chya don che ri lo le sex awanga imit achin ma hian fia takin mengla lo fi lim la lo dam rengang che ti hi snot social front du sak na che ani.

Hei Akashvani Aizawl FM zo waisa point pa sari atanga puan chu ani tuna hianin zandar sari ani ya RGS choice lungle dizwal tu hun kan mang me kani ole atin facebook a hian kan live mek boka facebook live lam pangkha lo lu tel boku lagin tha o me o zaina hianin RGS choice ani ang khanin ka hlamoi ti te la kan lanal ka ti mm mai te kha ngani karon play le dona facebook live lama khanin milongai changle char char bakulagin tha ome ole tun tumar je stoi chuna kan langai thak masak per tur chu lunglai lungri lu tu bimal som phlongi za hi ngai thlam masa ber teng o min ngai thatu zong zong ti tan khanin du sak takin kan hlan ni sereng na tho me facebook lam live ron lut kan pung zela facebook lam chi bai kan book cheuni o in vain chi bai ule tu na hian in rjs choi sun kan mang me ka facebook a khanin ko o de inthe tha thayem comment lama ti khanin min lo shil ulangin a tho me tin kan zai play te pokha inthe paim ka sachi lawa inthe phak chuanin comment atin lo soi don ania bimal som thluangi lunglai lungril lo atui ngai thate ang

kan ngai thlak ta khabi mal som thlung i zai ani ya laron sakha lunglai lungril wa tu ti hla ani facebook lam milo thir tu te chipai kan han book chewa francis rosa nga hian in kan lo ngai thla chenia sar chibai le ron tia francis chibai le oh chibai chibai chibai chuan robinson marhin manu na engtin ti hla kha ka lo thlang ron tia ka zon mu chuan in kan ngai thla ho thei tura ngai leng na tha ome oh robinson kha sarvi kung te ron langa sar zanin kasvani lunglai announcer on duty esther vanal pekitano ron tia lunglai kasvani lama esther vanal pek duty me kha sarvi kung te ron thlan sak chiang ngun takin lo ngai thla dawr ani oh letuna chuan anne mi u ti hla kan ngai thla vele ang he hla hi mal som tlongi fa na ina sakani anne mi u ngai thla vele te ang

Kan ngai thlak ta khama chom tlong i fan ai zai ni a la ron sakha ane mi uti lani facebook live lama hian kan sound te clear than ron ti a good evening sarji al chom mari na ron ti a kunga kung te a haron langa puk pui atangin kunga fanu nu la shwai tei kan ya good evening chi bai a thank you so much shwai tei kha ka lo lo ma chi oh facebook lama min lo clear lom thu ka hril che ani bye bye vek ule ole tuna chuan It's lorem puya zai kan ngai thabel thung don nga shing nun dai ri ti laron sa don ani oh he la hi ke ming na apu ani in zawa ya tan facebook lama min thir tu zong zong te tin kan listeners zong zong te du sak te kin tan kan hlan le te ang h lorem puya shing nun dai ri ke ming ala po in ngai thabel te ang

Kan ngai thlak ta kha ei chilal rem puya zai ani ya laron sa kha hring nun dai ri ti hla ani ole tuna chuan o rem puya zai hi ngani hla hla nal ka ti em em mai pakhata lo ma hi kan kan kan ngai thla ho le lo lo anga eng po ni selengin rem puya zai hi kan ngai thla photanga le din puya fal corner on langa rge play le tur kha nang ma tan le lo ngai thabe jong jong tan le dar lo na ka chung de jong jong tan le dor puya ka thian te tan ai zola kan chung te jong jong tan le din puya fal kon veng lai a wholesale in a ron ti a din puya na ron than sak jong jong te khar in ngun dagin kan lo ngai tha anga ani po din puya po hi kan la play le turi kan than sak veng ha ni seleng na tha ome o ole tuna chuan in rem puya zai kan ngai tha le ang kalau ho thoi don ti la hi in ngai thak chun som le teng o kan lunga leng ta sa sa a lung le nin bel cha le teng in zawaya tan kan hlal leng o

kanga thla ta khalarin de ki khyang te zai ani ala ron saka ka manga je ti la ani hole tun tumar jes choice huna kan hlanga thla mun nun ber du kan lo thleng le tareng mai avan khamom lo thinem facebook lammi lo thir tu de po du sakra kan han lan dhar non le chewa kan lom thine kan life te min ngai lu sak thina viewers te hinau lu dia dia thina inchung alom thu kan so a mai ro ju kan internet connection ero du thu sam lo thina ha tha tok lo thina slow connection ron tireng mai in message te duang in ron thleng tha theilawa huna kan sia theilo thina khamia ero thu pha kan han choi ni seleng na mai ro chu in lo tel ve tlat thina wang khanin lom thu kan so ya nangmani wanga kan hun man de lo thling thina ni ti la ya kha kan han thu she non le cheu ni seleng in thia savek ma ni seleng in chu khanin thilung da gin lom thu kan soi non le ni le tuna chuan kanin thla na hla tan rebeka saimoi zai kan ngai thla anga an soi zol khopui lamphei duaya alenge ka thinlai hnem tu ti hla kan ngai thla anga zol khopui phei duaya thinlai hnem tu nei zong zong te tan kan hla langa tin zol khopui ni chi alo khop mani tu no mual sang sang kan khuwa venga kan thinlai hnem tu zong zong te tan khalin kan hla ni selangna tho amerebeka saimoi zol khodi tlai tirin ngai thate ang

hei akashwani aizo le fm so oiza point pa sare tanga pon cho ani rgr ke kania tu na hian in zandari le chan ve ni ya zaipol hlarem kan ngai thavele thung don ani o chalmun ko than zaipol te din mo lung thu pastor bial zaipol te tlang nuam ko than zaipol te na thiam tak mai a hla an rem kan ngai thla don ani ole masaberin chalmun ko than zaipol aten se omna le boina piati hla anrem in ngai thama saber te ang kan hla play masakber turani angin min ngai thatu te in zawaya tan thilung takin kan hlan ni selengna thometin pathian hla te niya ngai thatu te pona ti sa le tharaw lama hlok puina nain lo man theu thein an khanin du sakra kan hlan tel bok cheu ni selengna thome

Kangai thak ta ha kausan chol mun kausan sai po den se om dale boy na piati islam oi ta ka hanre mani tin kha la kha christian la bumi ni ti kha kan han ta lang tel ni seleng na tho ome na sms kan sir lo kongi o tp year on langa tp call call ring on langa hello rgr ke duki maka fak je lang je ti la youtube mi hi nang ma ti ro ron ti a ole ole tp india kan ni mai thaya ni toro a nge ni han han en chiang le de ulangin kani nge ni lo kha lo confirm le as well te tp kha o ole tu na chuan in mua lung thu pastor bill zai paul tena a nga rang che ti la an rebin ngai thavele te ang

kan ngai thak ta kha mua lung thu pastor bial zai pol de na anga rang chi ti tha thiam tak me an re mani tp khol sing ron langa ini chiang lu to give in zep thei ve isai de ka lo play ve tur che lom hla than thei ve le ka lo thang ha lang ron ti tp khol sing hi he aron chen ri au me ja ni chi min lo zir chiang view ni tur ani ani tak tak ge mun le tro kan lo zai thiam rang nge po kan thia to lo hi atro oleng bo ni selangin chong mun ko san jai pol kan ngai thabe le thung don anga chumi ma chuan tlang nuam ko san jai pol kan ngai tha anga ani hierin phuri ta bo ti hlan ron sa dor ani in ngai thabe le te ang

kan ngai thlak ta kha tlang nom ko ranjai pol ten phuri da bauti la thiam tak mayan remani hole tuna chuan chawmun ko ranjai pol kan ngai thave le thung don anga ani hian in laro pui ber ti hla an ron rem ve le thung don in ngai thave le te ang chawmun ko ranjai pol

kan ngai thlak ta kha tlang nuam ko than jai pol den ka tlam tu chu anung ti ka hria ti la thiam tak mo yan remani semester lok kila nal din puya fal corner on lang rj play le tur ka nang mata ne longai thave jong song ta nal din puya fal conveng lai ron ti a din puya chunga lom thu ka soya tin longai thla jong jong ti tan khani ron than sak cheuni o tin din puya nang mata an pon kan play le tur hi kan thlang ve ngal ni seling na thaw me good boy ron langa radio pangai atangin kangai tha a top le chuthin news chair kha ithiyama life po monom mm kan kham lo tlang puin ka riachai pol ngai thla kanu maron tia good boy thank you so much kalom lutuk yo good boy kha chuan good boy kha kan play le tur hi kan ron thlan sak ve ngal chini selena tho me ole tuna chuan in zaipol lare mi jaw devotional choral songs kan ngai thlak hun chunga hun hung ber kan no thleng le tarang maya van kham om lo thin em hemi zo a hian in rj sparkle so khan in a sap la moi tak tak mai kan ngai thlak chun som le don ani o khoya ma khan in tang dang hun dang milo bel san lo ulang in milo langai thareng dur khan kan han ngen chewatin zaina dar som le chan be thleng heti lai mu na tang hian in la moi tak tak mai kan ngai thla ho thei don ani a in mu da chuak ani po khan in ma ni khum lu ma tang a milo ngai thatur in ya ke ni mun la ta ga lo ho tur te kan ni a chuwang chaw ma ni khum lu ma tang na na kha chu milo ngai thlak pui reng dur khan in kan han som thar non le cheu ni e ole tuna chuan chulmun ko thanzai pol ten lalpa ha roti la anrem mang hianin tun segment in khar te ang

kan ngai thak ta khalar in digi khiang te za ya ni ha ha laron sa kha lung run ka dem lo che ti la ni ba han moi vong vong e ma lung len thak bok si sms kan sia lo kong o rgrk va play moi ve van sang kim hi chu azai thi am hi ka ti ani a dang pol han play zel te kan lo ngai tha zel e aron ti ya pulal mal so ma kol ni ani hian in message aron thona van sang kim zai thi am thoron so ya keni po hian zai thiam gani vong vong thina ni wan sang ki mi zai ka kan langai thak chun zom tu ranga ya lain pulal mal soma kol ni khani khong ai takin mi lo ngai thak chun zom zel angina tha ome o lal din pu ya fal corner on langa rj e play le tur khanang mata le par pari putan ming moi te ya tan le rj song song tal lal din pu ya fal kon veng la ya ron ti a kan van lom em din pu ya eng po ni selang nang mata tan pon kan play le tur kan lan ve ni selang na tha ome RGRK ka lawngai thave reng chene i play le tur khangai thatu jong song tan le itan ka hlane tluang de bini ho donia by sc aron tia sc chunga lom thu kan soye kan ngeni thule hlate in ron thon thina sc chunga khanin lom thu kan soya min lo langai thareng tur khanin kan som chi a to min thlen pui don ani o ole tuna chon hl thaki ma sai kan ngai thave le thung don anga ani hian in saron pariti hla aron save le thung don ani helahi lautan puya to chungena hapu ani saron pari ngai thavele te ang

Hei a kas vani aizol FM zo aiza point pasare tonga pon chu ani tuna hianin zan dar somle chan ve ni ya chu ti zong chu voin tomir tha tarik ni somni ni line FM zo ya tonga program kan ti chu a theite chu ani ya FM gold program de li tonga lak chong ngai thak chun zom the ani ang ngai thadu de chunga lom thu kan so ya ar kel du ki ma kan ya control room engineer duty hi chu se pla rem ruwa ta ani naktuk tomir tha tarik ni somni pakhat ni nga ni jing dar sare mini som nga pa kan hun kan tan le ang min ngai thatu milolang milolangai thale theu don ani ya in zawai chunga lom thu kan so ye mutu mang traffic ule